Tere jinzu yonyo jia lese nong ta thoma nga tsi, jongkam te jia nisi sashu kola jiru shi ji ji. Tena zidu tenpe pe jong, shalu nyitu nye nga lon jongkam jia julin shi pe ko teren tu. Sangu pra dawa trupi tsi nye nye jia nga tru. Pe rong shong jong mamo su jong, sanji jong ten kong ki tso pi sanji yong ta tsundi tu ni shidu shong a shi na. Ta shik tse le shi pe jundi leng wong pra. Nyitu nye nga lor, pe jong yong jian jongkam koyu ke nipa shi cha ne tenpo shong a ma si. Jia yong tong ta na gula shi pur zhuan dong zi wi zhong du ge yu lin xi pe yu ba ti. Gong zhong san dong de ne, nga zhen zang li tu, zhong kam ku yu bi ce le shu jie zhi xin ba shi. Xiong le ni tong ni nga lu, pe zhong yong jing ka long bi ce le pi. Nian zhong de ci, jia xia ge zhi gu ge tong zhong zhong jie sen ba tong. Pian me ni ci nga yi lun kru cha nyu gar ci la me jia pong zhi zhi rin la. Ke de ge tong ci nga li mi, jia wong jie sa ke rin ba tong, di lin tong yi zhong jie sen jia sen jia su ge yi. Kalung bise onren che, nyen zhi tong nga ri, lo ka ji ji on tong bu ni, sen ba par zong wa tong. Lasa zhong ji di, zuo ni zhong ji ji onren che, yang jing on ni ba liu ba shi. Be zhong jing, nan ka ngong bu di, mi shong sun bu shi de ji wa ma si. E xie ye chi song tu ju lai huo, ji shong la me tu di, zhong yong ji ju chi tong, ci ge zuo yi chi yi bi ci cong ma, ri sen bi chi yi bi ci tong, di li li bi ci de liu wa la. Zhong ji tong zhong si ji chi kong tua, zheng en tong. Nyona ji chung mei pi ke zin tu nga mi se yin chung teo pa shi. Rong xiong lian ji ke zi dung de da li. Bi jung qe ya kap jin jung kam den jia song yu lo ten ye mei ngon ten de dong hi. Song xiong nui den ti chung yu. Xin lu ni du ni nga lor. Bi jung jin jung kam song xiong li den la nguan sa tu bi zhen di mong bu xie chung pa ti. Jin ni chen xiong ge song xiong jie zem ni jie ten de chung ti. Zuo bi san du hi jung kam song xiong jia chum. Bi rong xiong jung qe la ta xia ta ngu se nui den si ji pa tong. Nyin ni, to san zu chen jie yang jie ne zhe pa tie. Ya kap jien jong kam si pa jien to sa to pi jirim chie. Mi cie ni si za ji yang jien den zha te ngon shu si pa tong. Mi cie ge yang jien on tong bu lai pa. Sem ni, ten nyong shu ji jie ge shu qian bu pe tie. Jong yong si chen pi ni ji zong mi, lo shu ji ju jie de cie jia xia ge ji guo ge pan pa ni. Yang jien den zha de lai pi. Zam li yong zi yi tu, jong kam song song tong jong dong pi ji ni zong zi qi, ni ki ni pin qi pa da zhong wi zhen zhi ngon sa zhong wa pa qi ti. Ye yong zi du din bi bi zhong ji pa ti, sam lu yi da wa zang ni, gong sar ngu sa la li tuan tu de mun pi, shu si jiu xin. Da da yi qir, la sa zhong qi la, ya xi yin nam ri zhong qi jian cai ni tu pa ma si. Ye zi tong lo ka tong nyam te, rong xiong zhong zhong pi, ni mi zhong qi kwa tong bu yi mi zhong nong tu yong da wa pa si. Gong zhi tong, qia rim ni zang bu tong qi wu qian bu yi ba qi, wang cer din bi sa jin ti. Ren wu qi dong ne, si ri ngi ri yin ji pi, zhong lu di, so nim du bu ngong ngun qi, ba ju di ji ti. Zi du din bi zhong gu zhi bi qi te, yin ji ca xie ta mi pi, bi zhong qi du shu bu tong,

0: 정자오 산체 제체 싸울 수냐 제체 흑적 집에 낙타 참만 있네 나 혼자라 됐다 ti mtsal tang tong jao malo nyekran tsawi tik chen ti sanwa ni son ma sam sane che chorang ke khchig jine tik jante rani rangal gwal da tang tong jao cho tsu si de rang chorang ke ma sam bi jure
1: khan ne dong bang mo yong ji chi zha chu har de sma rong ma si han nyang re ji
0: ma kin da ni Namo ka anjig chandig re Re tara La tak mangan cha tig chin chan rong Rang tig rangan thong ni khasong Nye cho karna kondok bi mankin da ni cha lam zang shi tammo Cho cha tig chin thong ni Nerdong jiawo khar chin chan Chak shi na yang tig chan te Nga tsu khon chan gong sangwa to Terang chalam lan rong gwaan da ta Chab chin cho cha ma chan bari la

0: shu tupe genin che xin yu. Bina shokba, tujungi zara nizu che te topdang la gyer kiri meybe gyugzhu lomara, nganzu mala gyu, lome topdang la ya shibshi da, lome gyugzhu la gyela shibshir cheba gyu, lomara timdu bengi chi che te, dila nga gyugzhu sazi su gyu tupki yue che che yu. Talu tenjin chong gyer ki, wangbu gyunjian ki gyugzhu loma shibju shibdun la, tuju ki lobdun dabdi chun yu. Tena mikse ki gyugu yube gyugzhu lome, nyenpen chik che da, Sokjo nubu meibe lukdu tongben yoje kere chobata, teshin kongzoro yigi chibe gyukshu kodun chibata, chi geyi ki tunu ki gyuklin chi me goba, gyuklin tuzu rindu tongwa, ngunla gyuklin sezi da gyukzhara zui chobaso sui yu. Tenjin chong gire si ching chu jingwu lupjin ki gyukzhu sezi ki gyukzhu kigen zobo wangzheng denki. Gyukzhu sezi ki gangla gyunjen ki gyukzhu lumara, chido genin chu si sui bata, Yurim shibur go gen meibe gyugzhu sungyung shibshu dengi che yu. Tidang chabji, gyuglin sazi ki tandu, kongzor nyenjamdu kengmei sangju yuibe chabju ki gyugzha gyugzhi che yu. Nganzu shibza jengi shibshu dente gyugzhu lume tuju ki pukdu ngunju yunga chabjur sungyup che xin yu che ju yu. Tse du nin, chongjing chonggir hechuan chu su chakjar pabde lamdum ka jikla gabshik rin chu ki yu. Tse du nin ki chudzu nishu para, Zhe yu di zhengi chidab nazo jie te zada nga chu piu xiang che be, he zhuan chu ki chu ki se zhu lam chub kye la, zhu yu la su tu yu. Nam shi chidin liang ngun bar xing na, he zhuan chu su ce ye nin nga xin chababu kyu shi. Sane tiga da shib ce lin da, ngun zu nin da dong shu mudu qiru tang wa da, ngun zu nin de chidin kibra xe xing, chu ti yung ki tu ju gyuk zhu se zi sun da, takur lam yu ki rika ki nin ga da, ngun mei ki ngan la kyun yung le che shir che yu. He zhuan qu lopso u ren ki zhu rin wu zhi qiong ki. Ngan zui tui du du nam xin ngun da xie sung gyug zhu loma su ji ki lam di lek su tang yu. Ngan zui ngun so sok jo qi xiu qiru tang wa da la ba du nam xi ha jang ngen ba tenpe gub la ngan zui he zhuan lup zhin ki pur se chik dong gub do du mang du tang yu. Ngan zui gub do du kuru xip ya du rup che de cha guo zhu lam zhun de gyug zhu loma te ga la gyug zhu se zi su gyu tu pa che yu ji zhu yu.
1: Tiga lekhung ne biwe ne tsu. Tse ge nyi ni, zem lin kya tsu nye mu hin. Chengxi sa shu le ngun pa ra, rang ye ki tsu chu sa tse ki nye re tu nu dun chi sum ge le ge yue qing. Ti ni, men buru chi chik tong ngab de hi nye re tsu we chu ju chu meng yung tang tsung ba tang. Tsu ju se gui mang so ki tsu we gui kuru ge ni nu den tu yu ba shi. Ming nga re san ne ka ki tsu chu sa tse nam chan ki zu jun den bu ngan bie xing hu. 组织前行别河北沧州包头秋空三边出去秋队别具西界间起列车行为非托女色坦出去擦西嫩别批给东当三八队学河北包头秋空三边出去擦西参与公司几个林子选拔胡小姐喜决定堂部列车南年日的初顿清啊擦西前途的学情南站提沧州以错开了月间出滚别刚夜四瓦坦出去卡布通空间途别具通天 Sākūngi chū tūngkōng gūjī nū dē ngā chē lē sō tōng jū shē jī ngō rū nā hū. Tsū chū tsā sī tūng lē kī, māng kī tsū wē chū chū gē lēn chē bā mā sē. Tū sōng sū, nū shū yū gū, chū kē tūng lē nām chāng kē chēn pī kē tōng hui, nū bā chē rū tōng xīn hū. Zhē jāng zhōu shān bāng mī tū nōm zē gyū rū dīn sī chū kū tūng pū lēn jīn gō āi hī. Zhe jiang zhou shan yu shan ling chen ki lo re re dun chi xie dong zuo jiang xie bie xie jie jian ki tun le din xi re qu yu gu gu ha jiang xin bu yu. San ne tiga ra, ku la shi bu du nung zhe gyu ri ki ma la chang hui su ju ca si ki le che so pa qie xiu di dun he. Rang di xim chu sar bi ki ca si la zhe ni zhe jie pe, nian ji le chu ku dun qie zhe mang xiu dun chi ngab zhu ngi ji tang nga dong le ge wa tang, lo re re ca mi chu dun tong gyu ri ji tang qi wa xi la ku dun qie tu ki yu jing. Ti le tun pe qu bu se zhe sun su le tun ki ki ca si lip yu jing wu zhu na yu. Gu ai hi, su ju ca si ni ngan zhu tun le pi ki hi gen ni zhu wu ti hin. Bujie tohwe cami chu kudu denbu cheba ti namchang tunji soze ki guko bedi gang yu ba ma se, tsulin ki tunle namchang ke jindu jubi chu gange bedi si yu ji xie yu ba shi. Taja, Shandong ta zhijang Hanan so segui mangburu, tsuchu sasi ki dikche kibde danghwe, xinqin ti sum kona ra terin lungku ki lingchen sumchu lhazamla chu kudun yong su tumne. Tengye, chusin gyejine dinte chu kusub chiba tang, tuga dara chu kudun chi gupe nedang la bedi gyundu dan hu. Rengchung tiongkong bu, tenjin chuchu chasi tang chukdu pe chue simchu kange gongzin xiangwen si hi. Rangye ki chuchu chasi tunle ki, genang ki gugu gongwa ne, la zi di che chitong chi pe par tang.

0: ikze jim tso ki buli le di le di ne mi ti we mang bu hindu ni shi ye jing ne ki tu mu me yin be yi wan chok shu tsor tu bar che di jing ne tan chong tun kyap kong ki hindu ni shi a ta zhong gui war ki zha wa si mu ta nyam le tam si bu le ngar we gui di dong gu zhe wa yue ji xie yu bu shi jilu ni dong kya mi ni shi zep dun lu yi shi a ta shi di kya zu chen bu kui ki bian jo nyam le zeng zu ki zhuan da ki kep yin be we di nam ki jim di su mi cuo qi xing zhang dan ci si mang bu yu ngui mi rin ne shu xia ki lak zai ta cu wei rin ne te ke nyam zhe chung wa ta sui gun ki bu ge ta wei cim zhu le sui bie so wei nying dong nguan ba lak sui guo fei qi xing kang sa tu wei de mo wa mang bu chuo wa nyong tu li yu bu shi guang zhou zhu jia dui wei di nam ki ji kep ke gong wa ruan yue yong ki san ne sa to du wen jiao qi xing yu bu ta Konki, jingne ngwen man dun cuo gyu, wadi namki jeng chung zin chung ta, ji cuo ki jingne neng cui nang cuo ki yi wang chou shu, ngwen bar chie di. Lak xin suo zi ta, xim si. Guok fei jingne ji, zi ta du qian ne, jingne kip kong ki nyam le kya qir dan di. Ge kip ni bu mi man ki za zho zhong wun le gun di dong gyu, zhi wang yu ji xie yu bishi. Lo kuri ye jingne nang tun wang zhu tun cuo ki cuo zu zhao tai feng ni. Rik zi jim cuo ki cuo bu nying bu yin bu ta, ta ting kong ki cuo bu chi ti, lari yang jim du nan shu yu. Gun tu jim du nan shu gu guo ling ge, zhao tai feng ki, zhong kui ri ka ki ki le ti wei mang bu ta ji tu qi ni. AP xie jie da wang ki wang qia zi ju nyam le zi bu dong gu zhi wa yu. Tun cuo ki ngan qi par sum tu, rin ne AP ki wang qia zui bie zhong kui chom zi. Kep de le tun zhu xin yu bu ta. Ta ting ngan cui kya AP sab ka ji kir yu ji ta. Kon ki zhong kui chom zhar nyo cong ki kukab ma wa ta. Rin ne nguan man dun cuo ki ngan cuor nyam le ki kukab zhe chung. Tier din jim dun nan shu gu ta kong che yu ji xie yu bu shi. Nying ji wei pi ru nga mong ki ku lu zi che ta. Bu ge ta be ma la si ye xia gar yu che. Nan ba bisar jin ki te len ki long wei gam chung nir ken. Tang xing zang wei qi li gun zhu mu a ra suo, yi xia tang xi di kia zu qian bu kui ki bian zhuo nyam le zeng zu ki, bian zhuo rong wei cian jim kui ki. Yi xia tang xi di kia zu qian mian si kui ki jing ne yu guo pie ge ki chun zhe le tu ku qie yue. Zhong gu ge ji cong zuo ki qu gui ba yu chao cong ki. Jim kui ki jing ne sam gui tuan le ki ke qu tan song zhe qian ne. Jim dun qie ba tan, jim shu cong ba ni shu lang zang zhe zu qie di. Ye kub qi nan ki pui chung jing ne sam gui bui da jik du qie yue ji song ba ta. Kong ki, ta ting ki rik zi jim cuo le shu gub, jim shu cong pa cang mar, cong tun ji tui ki gui gu qin pa yu. Chuo jing ne kun cui ki nan ki chom zhe qin cong tab lam du ti, zhe yu le nam ki nyam le cong pa cui zhi qi ge yu. Chuo xin xing ne, jim shu cong pa min yung wa xi ki gya, rik zi jim cuo ki ku gub le di ne, kuo le shi bu jing gui zhi qi ge yu bie. Ming ar ngan cuo le ji tui ki dun pa min yung wa xi chung xi song yu. Kong ki, jing ne zhou ta du qie di, yi xia tan xi di kia zu qie mu kui ki za zhuo ta nyam le zhi tui qie yu. Ta ting ki jing ne wen man dun cuo to, yi xia tan xi di kia zu qie mu kui ki, bian zhuo nyam le zeng zu ki, bian zhuo rong wen cien jim kui ki. Yi xia tan xi di kia zu qie mu kui ki xi bie pin cun jie xi r zing gu ru ge kong sa ba qi wa ta. Zhuo si mu kui wei bie zhi nyam gui chu, yi xia tan xi di kia zu qie mu kui ki guo yi dun ke ta nyam le ni pin ki sui nyam tui bie liu sa ba zam yu ji song du.
1: Ursu zungtung Pujin ki nye chara, ursu cho ne chaji angsar che sin ba ta, angli chi chun mung ki mung si to. Shidi chedab gyu ne, yuk ren wara chudun yung wa chendu yuj dian du. Pujin ki ursu cho ne, ursu dan erin gu zhi min ne, nani dao gyebara, eri alasi jang nga di, angli chi chong gyer du chun mung chi gup chun jam chung wi, wai men jik tab ki chu shidi tang li che zi yu. Gwen gya, yuk ren cho ne nye bar tu, chu shi tada la mu tun chi gu. Kedi ursu cho ne, ursu dan eri angli chi chu ju shir sung wai men jik tab che na. Uyu dung tu ti ya kang gyon juk di su yu ji dian du. Yu ren ge zung dung zi lan si ji yi nian qi ra. Ur zi zung dung pu jin le yong zha qi bi chin yi ji dan yu ba ta. Gi gub ni bi yung gu zhi mi ni te ga ra chun mu qi bi nan bi to ni. Uyu dung tu kang gyon juk di gyuru gun di dong gui bi chue gu dian du. Te dan qi bi yu ren qio ni yurab lin ta eri so n zhi yu qio gi si wi chun mu na xiu gui bi ngun zi qian du. Timi, Zelensky, Yuren Chou ne yinji chunmyu qibi gyurim chu, kyun yon ne mak cham jiong du yubo ma si, pen zun song ma cha za jebu ge yu za dun shir song, ur su chou ta song ma jebu ya bi le dun bi yu yin si dian du.
0: Di tan ni, kirangi su jo ding yu.
2: 巴西港给这你安大的协比呢，就是吞玉堂，西皮的给车站三不通突别，落地不能求。
3: 前我对咱爸，恰当俺是农场军兵呢，地摊里也偏到钥匙。
4: 地摊里，既然去西部都有。
3: 谢了，这边这里啊，恐怕也别不赢了，此人我就用途不值。
5: 내가 두드잔바
6: 강고를
5: 준비는 류중용의 마체 편도야 랑고랑 가빈이 줄에 유튜브 그랬다.
6: 디탄이 기랑기 차나유.
5: 케니 이와치는 퉁궁양결 피해주동토.
6: 기군체제 롱주양스체는 디탄을 편도 챔부여시.
5: 디탄이 두탄 남부군도 도난차구비
6: 창원시인.
5: 류중기 강람 원장기 중심기. 디구기 코리오 나를 야도 주지.
6: 디탄기 중구 난조 창매 냠토 송경치.

lokchu jamtu lebe tu gawa misu rangka lo gu chung pomu rang lo che ne kana chi yebjin ge bu gong xi sang bu ti chu su dang ne kang ne ji xi mo tu gan ye ke se nang ti wen xing gong chu lam le che

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 셰쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 쿠미 케쯔 뎀바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글링게 공캄사 nganatso ngurgun si miri yangyen si pe ri zeli ce na jen som chong so ngani ting di le chen ki zo gyong ba ge chu hi te ren ku me mo tu ti leng ge cho pe rang gyong cho la mo cho pe sa tu ge ji na pe la me de ka wen xin gong ju che chen tong bu ka ji nyam ju shi ge hi te ya tu je dun bian na zong zen gan pe lian bu ji bu jian ga dong zhen la suo da bu ge cha tang ge zhe ki ge se chang an tu ga shuo zhong bu ta bu din kan nong bu gu di se mo wen xin gong qiu su mo long wa dang xin lian bu ga dong zhen ki ji ba hang sang xin tian ne ta ji wen xin gong zhu ti song zhen gan pu su mo dian chang suo ge jia gong zhu de ti pang ma su wa pi
4: 进了滇南咸南通米处，铁人他们日不准备去，输了脱干铁了第二个银戏，嘎子说：“
5: 要不拉手，没得品质玩，不去打给，咱就来玩中，先把爱中，我家乱七浪，光棍小队突击攻陷对吧？俺最因为的高级技术，哈哈哈哈哈哈，乱七浪，呀，狗笑浪去，
6: 高级技术。”
7: 想了，乐极工作车当怎么送掉？要点真水性。

lokchu jamtu lebe thu gawa misu rangka logu chung pomu ranglo che ne kana chi yebjin ge bu gongxi sangbu ti chu su dang ne kang ne ji xi mo thu gan ye ke se nang ti wen xing gongqiu lam le che

Редина томын намба зун хялнда си жүпча чамгэ жинхинда яна, рэнгник мангтхуна юбэй кэнва дэй хтамар жэгбэй нэцэл ууу, жанлаб зун чхуны намба чхуна дэй нга цэй жухэ ешэб галамны намба зун ушчу цэгэ жуэдэ. Дэйн нэштун нэшчэг луда данг бурэ, цэрэнгэй кэнпа шиг рэнгун гурэ мбэм хсэм ши нэ дава лаб зун ба данг. Shukniki kengpi nyotsunga ganjab zhigdi, dawi nyan dira tsungtigla gura nishtab jatung trapatang. Chumi lhagngan nam, nishtung nishtiglu da zhigbi cay samchay nyan chujibshi. Diji sa cirengi kengpa di ngal kengda khtamar zhigni, ngal nujiyo bi nishtadi dawi xi. Di wangi kengpa nyor kib dawi ngal nishtamay parjir. Dawi cirengla, tsungtig shirlugi bi rewa dombar maasad. Cirenga lagda yobi kengpi nyotsunga ganja me parzi. Dawi chamkang lagdagdi, junril kengpa di khtamar vzhigobi chenji kengpi vdagang vjeta me badang. Ganji amaga yil ngonjir shungta me bi, ganja vshirntim shilgi bi rewabdun. Wunjang cirengi ngal kengga mimtan tobyoban maasad, dawa la kengpi vdagang vjeruk shechukla, dawa chigba kacha dangashin. Kengwa nyotsunga ganja vshirntim shibi rewabdun bar jirchin dangi me bi, Shukni kivzhigbi kengwa nyotsunga ganja mamtada lakhtar shilgi barinyam. Ri, da gunga jodun da tawazigam tsuna, riyulga chimzin marnaga yishibshi batarna, khtamar zhigbi kengwi bdagan thakir wje chukmandi, khtami janur thakchul shibi gnatun dangri ayuda. Diyang mangtun chimzunga duncan wjibjab jamil jigbi kutsan dangbu nangda, khtamar zhigbi diin nang, Khtamar njugunkwaan ji, khtamar zhigbi janurub shikchul shichugu. Dubdag war kachil gzhiyam zhigyo na, kachil dheerta dribgi. Khtamar zhigbi janurub shikchul shibadi, khtamar njugun la khirchin matibshi khtambub shiyoda. Jodun di nangdi, cairangdang dawa nijib zhigbi kangpa nyotsunga ganja chapar maasil nirdan yinbi, shugni gi ganji kachil nangjin lakhtar shigi. Ngalkangi dawa dang cairangni gara zhugndag shini, Thakir kengwi wdagang jiebaran thapab shungwe ni cilogwa, kengwa nyotsunga ganja lakhtar shetame baashigman bi, dawi shikhtig rindan dendram matba. Dirhni urjirngi wdagang jachamcha donsan wjadangabcha kukhchig bi, kutsan anipi nang khtambab shibata na, khtamar njugbi di nang, khtamar njugkwan ji, khtamar njugung zimkan thapab shungwe bi ghani cilogwa, khtamar jagbi ja nurab shikchul shinma chukwa. Onchang shikchul danglingkwan ji ngawan lingkwan ja cabshi ni walun lakzangjil shidi. Khtamar njugung mipar zuyipan di kung samatsada. Yangshigusha na, gati kengpa ngalkangda khtamar zhigyo zi, ngipalda ngalkangda jimtan yungur shidi. Ngalkang thapab shungwe nitsilogwa, daagzula kengwi wadagang jibin rulig rabchukwa. Yenayang, mangtun chamzhung nang di talab zubjib shiyobardi. Dubdag pantsan war kachil agzhan yobapad, khtamar zhigyo bi janur di tokung ni fsimmebi kaabsa rangmi jib shikchul shichukbali. Khtamar njugung zangkwan ji mimtala khtamar giwara, di ishtar khtamar njugung zangkwan labda dangbi chukwa. Onchang khtamar jagbi janur ji wdagang shikchul shi ji, khtamar njugung nhar jin khtamar jagbi janur ji tangtagni yoda. Khtambib gsarwan di nyotsunga gwaram shtabdib dang yoda. Nyotsung shugni ki vjacham ji nyenka jichung dab dang yoda. Lagbarda khtamar jagbi kangwa shikchul shi bir nguan la khtagang zanglim shi bir ka kag nirdan ngang tagchub shi tabir maasal. Tamar njugang zangkwan je kegang la ang ganlin kanglik shi yodeh.

ngomsi zangwu cungun shengqin ni wuzhung shamdu ruwu xiezong ta zhirwa tang. Zong zheng tang wartak shili gabshi yubi zhigto xing ta longzhung xik zhibla. Me jara ngabshi yubi tadu zhong cun na maram ni marawar anindir cun ni xiji yu. Tongkong tizan pensim chokbu mi bi sa sha dir jamiang cichim zur xi bi. Wuzhung shamdu ruwu xiezong tadu zhong cu meng chuk ci dirab jie gomtab tang ten ni. Jacob ji sisi yakpo shati mbatsun lhomi shi partin lu zilag zamnang chun maang lagur tongshil ergawi tadu zhongcu niu nyamli kong zikpa zha. Ruu chi yin hendin kili. Nihtong shigni lu gongta zhamiang cichimji sogndin alang kur shigla dini. Wuzhung shamdu ruu chi shingta jianki nhatsuk zongpi zhongcu nang hunlap shigpo chag. Wuzhung ji shingzhuk saka jib tunchi tang cui chitsan jognir tori shimba tang. Xabarda xingchil yubxia qiabda xixin ximbaadang xtani. Zhamiang cichimji aruwu xie zongdang. Tana xamdu zhongqirdang ngu zhigbi xingchil yubxia nyamsu dang. Lalag xircun kongxing miba xitok xiongni. Kongi simtag shubi zhongcu xigbi mungcu ngadang nyamda. Meri maanglagur chi ngari dangni zongzongda cong kongxing zigbaade na dadu zhongcu niu nyamli kanga tomie namba zha. Zhamiang cichimji. Ngi zhongme cangma nyamta xigbu lamda xiona samxiong. Dewi dacang ariri zhin kabar jebayin. Onjing mengcuk mengxiwi cunga dabi semcha xijindu. Gabdir me ngali xingkwa mandu. Samilindiba xigla lo dir xingchi nyamsu kongla kipo xiong adang. Jintanji la xapa, makang zhongkan cangmar kipo gur chi niri gubi tamzang zhongcu yongla chamdubi. Zhongme cangme markang nang xigji rewan donjin dhig jixia. Nihtong xigsimlur gabdi di zhongcu yongji dacang nikha zabjia cibi. Dadu zhongcu niu nyamli kheng ngisi zigbaadang. Zhamiang cichimji ngunzinji ngankar. Zhamiang cichimji nhechil uq. Nyamli kheng gab jenura dombur gur tongshir liab gani. Luh dar kipo gur saya ngayin dambu xiongwaadang. Nanang la sha na chuk gur siwa ni tang saya jehcha di. Meng chuk ma tang shikhtong lak zam bapar yongjir gacha si di. Nyamli kang di aru wu si meng dun chungwin hendin kili si jirwa zha.

jirwa me bi thomi samden nyamle khang tsukpa ne zong jamyang tsitim tang wuzhung shamdu zhong chira ru xie zong da du zhong tsu nyo nyamle khang ge thomi samden na mang tsung ba par xingjir yongjir ge chi xia ji de zhe ga de rang ni khona samden na gab di di khong tsu me zhi la yong ba dang yi xiong yu bei me din zha mong bu nyamle khang ni wer chi ge dun me ji zhong me gar zong nu ri xie Kongi nyamli kanga hutsan dimzig denjir lakza pa si pa. Lu htara la cha gur chi abdin lakzam linji yo pa masa. Tatung denji arang chimjia sa xing xa pa li xiong wii uog nga tang. Dibzin lunzik ka mahkang zhong kwan jia kipo yo bi lu yong baba gur shimbima nga chi lakzam sinji yo. Zhan ying nyamli kangi ru xie zong o tang zong si zhong ga gashig o. Zhigto xing ga gajul mong tsuk ni jia lekra di yo. Karsi thunzi linhnu zoti nang. Jahi jokar sog lhubshin loma nikha zabzi lishik tabiyo. Jahi jokar ji. Zoti nga tsu lhasa tang chunchin ta sozhung shibar tang ne. Nga tsu ligu shetsa ngharwi turishin song shishya. Da si hdadu zhong tsu niu nyamli kang hasa ne peji shimbo shinti. Ruu shi tang tana takur jia zongkong mongsog jia mbapar pindan ngunjir shisar jiryo. Basun lhomi ji gomhtab, nyamli kong zikpa ni zong, zhamiang tsichim ji simni yu ge nyamli kong ge peji xiazhig la tang ni, nin htara nyamli kong ge li la zhu. Kong ge chi ge zhu lhasar lhubzhan rimzhin yu ba tang. Luo jeshir li bi apa lak jing lhasar cua ji ji yu bar, zhamiang tsichim ji zadi hta tukxi ji yu ba zha. Lunzik da nyamli kong ge dumtsi jabzi, Lhasar dawa shiklaq zam nyam tan zumba pa. Lu shiklaq zam rang, zhamiang tsitim shikbi aru shir tsuaab jani da ba zha. Nyamli kang ga liruk tsi, da cha nyamli kang la jamji tu yu mu. Onjing zhamiang tsitim har zhin nyan dar shukbi shiksu abdintang shikar lang de lekar yungwa tang. Gongmu shiksu abjitang shikar abzini lika juji yu ji xia. Kong ga likar nyang tupji nyan jamji ma tsangmar simga shenbu tibiyo. Zhamiang tsitim ji lu zhizhang arang nin shikhtaran basun shibi. Wu zhung shamdu zhung qira ru xie zhung dadu zhung cu niu nyamli kanggi ngabzi si. Ma ngil mendang wa tang toptang shibshan guba sokji ga nin san ni. Pei ji nir la dambu xiong yu. A nishtung nir shik lor. Zhamiang tsitim la jayong ji gajul ngagzhu ji huntun me gir ji xarga topa tang. Konggi zibzhin canyan topa di. Rangni la mata da li ka hartak shir gipa li, lo ying hapa zam ying shimarong wii hirgashak shiji yu zi xia.

0: ཚེ ཆེ རུ དོང ཐུབ ད དེ རུབ ཤུག ཚེ སྟེ ཚན པ གོ མི དུ སེག དོ ད རུབ ར ཅི ཐེ གི ནུབ དེ དེ ཅི དེན པ ཕུ ཞེན དན དུ ཆ སོ བ ད ཨ གེ སོ བེ ནུབ དེ དེ དེན ཡོ ཤེ ད གང གོ ར ཤིན དུ ཚན པ རུབ ཡ ཝེ སང གི ཤུག ཐེབ ཅེ གེ ཇུ དོ ལེ ཅེ ལ གུན དེ དོང ཐུབ ད རུབ གི ཤུག ཆེ རུ དོང ཐུ ཨ ཤེ སེ ད རུབ གི ཚེ་ལུ དེ ཤུ དོ བ ད དེ ང ན སུ གྱ ཅི ཆོ བུ མང བུ ཅི གེ ཨ ན ཨ ཤེ བུ དང དོ ཁ བུ ཤེ ད གང ཁོ ར ཤིན བུ ཡིན ན ལུབུ གི ཅི སབ གི ནུ བུ ཡིན རེ ད དེ ད་ཡ ཤེ སེ དོ བ ད དོ ཚ་ ཚེ གི ཕེ ནུ ཨ ད ཚ་ ཚེ སེ ཚམ པ ར ལ્યા སོ བོར བ ད ཚེ་ལུ ཤུ ནུ ཅི ཅེ ཤི ར ཏུ གུ ཡོ ལ གང ཁོ ར ཤུན སིན བེ ཅེ ལ ཡ ད ཕེན ཅེ དེ ད ད དོ ཆུ ཚུ ཁ ཤེ གུན གུན ཐུབ གུ ཡོ ཤེ ད ད དོ གང ཁོ ར ཤུན བུ ཡིན ན ཚེ ཉིན གུ ར གོ ཐུ གུ ཡོ བ tūyūn rīngbū yā gānggō shūnbū yīn gāngbē lāshē kī shānē shī tāng tāndō pōng tsūyō kī shānē nyerī kī shānē jīla gulōng chī tūgō shī tā shūk tāng tēnbē shānē kī mē gyōng gōg tūpa mā sē rū cī lā sōng gyōb tūpa tāng chēb jīg cī nīng gyūr chē lī yā tāndō gōg tūgō shī sī tāndō lū nīng kī nūpa tī chī rū tōng tūgō shī sī tā gānggō rū shūn tū zāmbā nīng kī pār jīla gyōng tō kāng māng chō wē gānggō rū shūnbā 云雀切不言呢啊宁歇给空都特别牛不点心罗宁给牛不提了切了东多些他谈到你提了六九七多个多了而斯坦福罗金给心就切不了写到穷了有人规矩没把做不如丢给你米库被那边丢干嘛你说你送去把了为什么给干过了选不言呢你库被推出的确实几张人都做多不是谈到心给女婿 chungdu chu tuguwa rees. Ta tanda nga na zui chale namba yinere yamina tsuwaya kaanla yinere ta jik simgi nyushu kaanla kaansam chi tis tis yung sindu kaabu shi. Ta yinere nga na zui kandres che che di shijia yung ayala. Tante chale shubi yina hachangi mambu yore ta tirin rawa nga na zui gangkur di shu nele simgi nyushu dili chungdu chu tuguwa rees. Tinte songsha. Ta di ari baolin galin nga zu lupchen ki simju mine shido chung ayala. ta kankuru shunpa yina tando cha tangyo ta doba ansi kito wata doba ansi ta luze jik zidu zamba gyunkyong cheche zeba yina sobyo ki doba ansi yanti mangbuji ma luze topche rawa saktun si kito wata mangbuji chotubu yue che yani anzui senpa dili kili kili kuto kuma chapche rawa si sang san rashi ta che san kankuru shunye kama ju zam songa ta semkam leksu chin che nyushu chungtu chotubji songsha ta kankuru shunta chikpa yin na nyedup chungwa yuus. Ta nga na suyo gabri gabri ya, tanda jiju gangrukong kashiya raba, mi mangpaji ge shun ta kashiya ge takji majibji raba, kasi kala yu xabi sorda ya, mi na jola manju shidu zamba shu ge raba, shu gebji ya, lula kashiya ji chula tangshi gori. Ta che san, dindri ji indi zamba nga na suyo ta, yangya gangar di piju tangdi zamba ya, gora di kor kagbu shibuji yue ba, shundi leka le shibuji yue ba, dindri ji ge, 능주망부지 통구도와라 다 제상하나 주요 강고로 쉰다디 징나 니도충화 유스 제상지다 강고로 쉰네 추수 체가 예규비이나 수능 덴베 류제기 편제 상보 튼도바다 선유기 세준티 교샤를 류바다 추계 개보다 개바 요마리스 웬갸 대자 덴라 기나 되베 강고로 쉰디 유나 샴세기다 초 카셰르야 하나 수 도구르시고도 당부디 권로 쉬브는시 gupti ki tose di wesam so kwe pa. Gupti matha na bimu kogu shukchin che gu kwa shi. Ta biusik na siba ta gupti tocha na gesam ta doge na sibe ta rangi ki sobur sambe gupti ki tose so kwe do la. Ta niba di gupti ta rajwe parta di yabu cho kwe pa. Ta gupti ta rajwe parta ring cha na gangur shunbe gyurim na lo la ya ta gesi ineri gesik riba 단도 봉세소라 슈켄 팁제다 너수동아타 메균포라비오시 계시 파르타 녜차고 이나 뷰세기 뉴슈치로 친제다 뷰세라 메균포라오마세 강비 슈크세제르바다 유규치세 뉴도 주바시 제자 강코르기 굽디타 라주 파르기 파르타 약슈 중나 추강다 쿠츠르직 조그고시 숨부디 양탁비 뛰다 균균치고 다 강코르 슌베급라 lupu chungse duyandu shokpa ta mungpa ni zhombo rikyangwa chweko tamba tando chweko ne uu dongdan chweba bimu ta 其次你兄弟也不奇怪吧借他先谈动刚过了东北扩展团队肯托起过关系西北的女子的脚车就没吧毕竟女子路线女女中的路林给给给节目啊李卫一他没藏没给熟悉那句这不没啥的刚过了顺便女子了呀这个给自己要买 Ta jirtan ki nesu wali na rangi sukwe nyingi parze la ya shikse ta kankor tongye ki nyurze la tsuzin chi kwe chi songsha. Nga ba di takuyun luze ya bu tse kwe. Ta kankor ma shun kong la bimu kengkum chi ba ta kang ba yar gyo ba so takuyun luze ya bu tse kwe la tando kankor shun sabi chi le ta kang la kuy kyu chi ba so dabdi luze yang ta tse kwe kdo. Che zan te di nga na zu takuyun luze si tu zamba 热身是一个多，价格团的水平呢？第一季面积也得，温州给彻底的也不起过多了。刚个的选车队上班吧，样个呢就，重大的是现在也不多啊。规矩其他一年这样面的这，下内的个话怕是三三的差一个，留在顶着。他西安留在六零几留在他，对当村里六零几几跟节目话高波一，陈规几那些。他军队刚过了选别，退休入穷了。 是吧？ 退休的卡最干了，最近吃过苦了。退休几个月没，最近吃过苦了。他退休人差不多呢，他级别给短期下面了，你不熟悉吧？他表面给金沙麻辣了呀，你不熟悉。他其实刚过了训练，周围各不说，毕竟呢，我们先给他查过一年的，那是我们先退不停的去当兵呢，毕竟他年别碰住了，啊，美军炮吧，谢谢特别，他退到多，免不点贵个多了。 罗，先跟他们说，当我们去，团队旅游局规划的来去的时候，有吧？他旅游局期间的来，也是要住过的。但因为村里的团队过年，旅游局的，还将给，给全部这个人不满足，连接呢，刚过了军队上班，年纪低下了呀，也是难过过头。
1: 罗，先跟他们说，他提前给中央农村年轻人积极立功，培给农村给提前给领先立身，修缮大小银，连接修电加工。我们集团边缘给鉴别建设背景，就是酒坛经验给区别，直接落去。当那独具透明开卷外围云贵沙土，阳性怕的明文别抢救沙滩。

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen de ling ge gong gam sa kirang ne tang de sen gu chu ya ti ni ngan zhe tian lam tuo cha jin gu ti xu bie hang jong zhuo ling le zhen shi nga ti ling ge le zhen zuo qiong xu qian bian jia zhen yin tian de le zhen na gui bian na ma ling ge zuo ro pyeongjong lhesa thunggara ki lobje pyi ki khen lagul hala cholin shubye chabab ki dweje dikuti shugimbe namalhinge chwe thu lhulu nga chenjo nangkyuro kasu shu lo, kien lagula kungam saal
3: o, kien pimpa jasun la kungam saal
2: ta tang thoma ina ani kien lage ngan zu sembo choli haa kien lage ra mi kheer ki kor ngotu turtuj naro na shu ayin
3: zi, ja chiwe sembo balhinge chwe lenge gungam sang. Ani ngarang, ani mingla panam lhapa siyu. Panam siya di tini ngarang ki payu ki ani mingyi. Ani ngarang ki jisa di zang ki tini panam, tingsa chana panam zong sikirba. O di gyune yinza ani mingla panam lhapa si. Ta tante lene di lasa tonggara geyi lupje ani puyi ki chile kike. O tinte ji shushin yu. Ani lhasa thonggara kei lopcha di Ani thomara ina ani pyo ki kiawa thonggara lopchaan chile Kongi zuwa naa me Ani mi kera ki lhasa lopcha Ani chi thoma di imash Ani ji la da thandye ani lopcha lopchi Denzun tundru la ki Ani Kongi kikin thonggara mochi Ani suya sangbu di maa Bi naa ni Tanda lhasa thonggara kei lopcha asa chi Ani tindra chi chaadi yore la
2: Lesi lesi Ta kien la kirang ki ngune xe na ta o ngunam chwe thunggar ki lopcha chale na che tuzir shikante tukuyo ta. Ta tuzir teta na la ni kien la kirang la lupti te chebe ganye che shwe ta. Ta ngang shi ngunam chwe pyo ki lupti te la chebe chenlong che shwe rishi karimba kien la chitin shi na rona shwe hi.
3: Ane lesi ta ngurang ki lupsu ki lega la shubye tuzir la chebe yin na di ni nidong juksum ki lo ne. Ane lupsu lega la shubye yin ta tangdoa di Lesee tini leri lupra chigi nalwa la lo nyi zam ti tanda lupsu ki lega chebi. Ta tini ti ji la ane thongar geyi lupra la tini piwi kiki duwe kapsu tini gila kuna tsu ngokyu yi neri daga nangshin ki lupji la sopa tinje ki tini yukshi tinje yu cheche tini nye tong chu nga lo ne tini nguye su thongar geyi lupra la tini piwi ki lupji tinje shuba yin la. Ta tini Piyi lupzhi shuban ne, dini nima tiringi parto, dini dosi lupzhi lupzhi shu. Ta lupzhi lupzhi shu bie, dini gyurungi nangla la, ta ngarangi ta tajie dini lenye chabu chachaba ina, tongarakei lupzhi ki piyi ki jingzhim ki gen, dindraji chate. Ta nganzu tongar lupzhi nangla la, dini piyi di la marim ki ki gen tanga, dini jingzhim ki gen, daga nangshin ki turim ki gen, dindra yawaji chayori. Ani ngarangi ta lenye di, dini jingzhim ki gen chabu chi. Chā tēyū. Tā jīngshīng kī kīkēn tī nāngluā lā tēnī lūp chī tī tā pā dōdō chāpa shū chāpa yinā tēnī pio kī dārū rīpa tōnsu sūm jīngho shī. Tā pio kī dārū rīpa shūng sūm tēnī cīk chē kī shūng sūm chū pā tāng tēnī chā chī kī shūng dā chī chū pā. Tā kā nāngshīng kī mīng dā chī kī shūng tā yī sī chēnī tī tā sūng wā lā. Anī ngā rāng kī tā jīngshīng kī kīkēn kī chī lē sī nā chā tā tsū nipa tēnī chī yā tī pio kī dārū rīpa sūm dā tā sūm tī. Chāchā tēyū. Tā tēnē sūndā tāksum tī chībē gyūrīm nānglā lā tā jīg tā jānlōng sēnē rā chībē gī tā jīg gādūk chāpa tī anī kār chōngsua lā bā yīnā tā shūng tōngzu rīgbē shūng rū yīndu sēnē tā tūk sī pā kō lō tuyō lō tsam tā tēnē yāng lō āshīn bā tsang bā tēnē kō rōng gī mē bā shī yīnjī mīnjī kurāng gī tā shūng cī tī lūng cī tāng wā nē tēnē Pagi shibze ki tini rikbe shunglu lupchon chiya inari, rikbe shunglu kongdo chuba chiya inari, ane rikbe shunglu lakbaradu piyu chiwa sanaya ta, tini tsuwe chula pesho daya di lup gugu yudhi zine, ane diigi ta yurimga chula kange sanaya tini ta, chungchung chabu tini kashya chesu. Ta kange thangbu di karche di yuwa laba ina ta thangbu toba la tini loma la pa lupchen chibe kapsu, lakbaradu tini sumda ta sumdi lupchi chibe kapsu. Nakbanga tini la pa yiga chini, dhinzhe lupzhu shukuyu ba. Da dhinzhe lupzhu shibe gyurum nangwa la dhini lumiye ki da lupzhe niyaga tuzhu di shibu ji jik chola chukuyu be dhini sona dhinzhe tu. 다 되네 뒤지라 되네 로마 군주 나방가 되네 마 이게 쉬베 퇴주디 춘중 제외 레도 아니 지로 니동 잠이 에 주주기 롱고라 로준 타이라 제바치 제베 로준 타이 제바치 딱

0: Jeba kwe nangloa ki taa rilam kola, tini yege ki puri yewa che ne, yege mingi yina mingi, tsigi yina tsigi, chaji yina chaji, kezi yina kezi, kemi yina kemi, tsezi yina tsezi, tinte si yewa gadni. Ani jeba lumia lakdo len tibu ji che ne mingi kola, tini tangbo kola losar joko sita. Tini kwe je la tini lupzen ya ne mangpo che ne, tini chumde yabu draba tubi tu tini mingi jebu gyamni, tamia mingi kola tini tagi ki jeba. Jixi gundru maas, tinte yos taani, tini lupji lo ta peji nye don tine juju ki longgo nye, nye don nishu tsaksum ta di bardo lupji shubayi. Tine di ji la ta lupdi di pyuri loma le lupji shubayi, daga nangshin gyari loma le lupji shubayi, tini khonzo bhagza yago shubu chungni, tini nye don nishu tsapsi ki jina nga ba zamla zhongo miri bichun kangi, di tibdi bar gyagi, tangpo tonga lupji ki ta lupsi imari. Tā kōnzu dī tōngkā lōpchā jibu mahiñba, āni chīluwa ki lōpchā kātāng, lākbār tu lōpdi dī pūyī na tōnā nāngiān, āni chūzē mābū na yā jāngiān dā rāngchōng shīgiān la pēn shibu tuāsā rīs nāmi, dī nī bīchūng kāngi kī lā kōnzu tōngjīn shibu dzī nī, āni bīchūng chāyā yu la, dī nchā jīgiān dā, dī nē dī jī la tē tāng chua chōng bē, dī nī sūm chū bā lōpchī chī tuyé kāngiā dā kārāng chē sō, chē nī āni yāng kali kali lōpchī kī nyam nyō chāng mā chō tōng chē jē, dī nī sūm chū bē kī shī jā, Kodi chwedi maa siyaagi lepsi chi chishayi. Diye khonzo maungu bala khonzo pechun chugi yin sungaydo. Dine di jie la dine daji chukbe shiza yang kodi chwedi maa siyaag lupdi chik njigwayi. Diye khonzo jima yang pechun chugi yin sungaydoa. Tinche chene dine lupdi yi da jebe gyurim nangloa la gangye ku tinche che zang dine gangye tonzo la paa da gihinji ngane cha shaa wagi na gangye reyes lab je dosu paa paala shaaya tang dine dosu paa dā yā mā jē bā, shā yā mē bā jē rūpā sōsū kī yēn jī kī ngō yā nē tīnī sōsū kī nyam nyō chō tōng jāb nām chū zē yā tōng jīn chē chē nē tīnī gāng yā tōng sū pā sī tāp chē gu gu yū tū anī ngā rāng kī dā lūp chī kī chē bē gyū rūm nā lō lā chē bē jā lōng dā gāng yā tōng sū lā dā sī tāp zō jā bō anī jīn chē jā bō tīnī shū yū tīnī lā bā rā dū yā rī kī tīnī lū tīng pū yī chūng kē khu nā tsō lā dā ngā jū lūp chī tōng sū chū nē tsāmbū yā mā rī tsāmbū mē zāng anī lūp chī chē bē gyū rūm nā lō lā shī jīng nē dā tā yā rī rā lā rūcīn chīyā rāna lāpsī lūpti gyē jīgīyā, gyē tā pārtu āni pūyī lūsū lūpti pātūsū shūni. Tā tādā gyālā gāncī nāma nāngshīn chēni sūsū lā chē bēgī tīni gāngyā dā jēn lōng tōngsū lā tā ngā rā ngā tāpsī chābū, tīnchē rūs pā nāngshāyī.
1: Lēs lēs yē, tā gyālā gī ngā shūbī nā tā ngā nāngshū bēgī gī lūpti tī tē lā tā nāngsē mī tā tā. Yāme nā lūptu mīrī mīntuwa lūptu lū mīkcha āni mīkse kī thabshī nā mīntu kāmin cik mōngtāng nā tuwa. Tā kēnlā kī āni ōn pio kī kī lūpti kūrim nā āni kērāla pākchā sāpshū kī lūptu tā tāngnāng shī āni kērāla pākchā sāpshū kī lūpti kī ñam nyōng sō kāng yīmba ngā dzō ñam chūsh nā rō nā shuwa yīn lā.
0: Lēs lēs tā ngā tōngkā nā lō ālā tēni lūpti chī tū zini tōngkā nā lō ālā lō kēntar shūn sūm chāng mā lō tēni zirī jī kī nā lō ālā lō chū nā ngī yuā rī. Tā tēni tī jē lā tēni lōp chū nā ngī ngī gui gu tāng tā kā nā shīng kī tēni lō miā kī tēni gui gu lā dūn jē rā. Ngā chū zirī tī yuā jī yuā rī lā. Tēni thār miā zirī tāng tēni gian gui zirī sī yuā jī yuā rī. Tā ngā rāng kī ngī mā Ani tangdo ala lu zhen zhibe gabsu, zhen zhen nao ala da lu mien nguan na cha shaba yin na lu chi shu gong lu gyechu kyaasun da chung shu lu gu, zhen zhen lu zhen zhigi yuwa ri. Da zhen zhen zhila maa dini kunzu ganga zhunang piya ki lu zhen zhi chigo chung na da bai di gi gen di dini zu zhu mangbu duan tong ya zhen zhen su zhi gu gu yuwa ri ba. Zhen zhen qen da lu nyi zham zhi lu zhi shu ba yin. Da zho di lu zhen zhibe gyurim nao ala lu ma kunzu zhunang di ma ma nyam ba che jia. Lūpchī yā, tīnchā chāpa thāulāṅ chāpa tāṅ, chāpa. Tā tīnē tī jī yā, tīnē āñchū tīnchā guyā nē tā ngē lūpchī yā tī thāma rāng chāpa rī. Tīnē gēlā shantā yā gēnguā tīnchā nā, gēnguā tīnchā lūpchī nāngā yuwa bā shī. Tīnchā sī chāntā āñchū tīngsā yuwa jī nē tā lūpchī yā kī tā tīnchā sī nē chā, tablam sī nē chā, tā jī bāgī chē shī chāpa tī, yā gu shū bā jī chā tī yā wā rī. Tīnē lūpchī nāngā yā tā thāma yī nē rī, gēnguā yī nē rī, hā lē bā tā māngbū yuwa rī rā, lūpchī yā gu yā gu shū bā nāng tū tū wā. Tā tīnē ngā rāngi tā lō tīgē nā lō ālā tāntā kēnlā sūma nā shīn jē sīm kūy tīpi ā chāpū tīn chē kī tā lē khā chāpū tīrā māngbō chōng sū tā tī nā lō ānē jīg shū bā yī nā nē tōng chū kūy kī lō lā yī mā shī tū tū tā sān chū jīg lā tīn chē pī lō ā kī chō līn jīg lā tīnē ngā rāng shū bā yī mā shū nē ān tīnē pī lō ā chē sā tīnā mī phiā chī yā lā chā yu sā rī chē nē tā lō chī chūng tīnē kī pō mō rupa tini tini la kya sri miyeba mangputu. Na tinte zile, da piloa ki tini tinte kya jing rung shinji ngarangita lakshan namdaagi gunay jik xewe yin. Xe yin an tudu metro kongay na yin gyoge ajaaji yuwaari, ajaa mingla chudun sikir. Tine ajaagi be dikho nyamu ku gejaguru lola chobara chungne, ajaa murangi senpada tsamburu ji chungje. Tine tinte sikiduwa, ama da pagi geji xeadaan pala dina lukta jigi piyu gihin ji rizha. Aji da nga mi hagi tine loma ji jarwa chena, hagi lupchen kante chigi yuna, lupsu kante gyagi yuna. Aji da pagi nga loma ji jiju chungna da khanra tinte sam chung sikiduwa. Ti khunay di jie la dawa pechi jik tsin yu nami na nga tonga lupze gongra tinte zile tini nga zu gihien deja diya wachi. Ani tonga lupze gongra diya deja diya diya zile. Ani aja di le su. A aja yong ni aji gila kiraan diya shu duwa. Ani kiraan lhasa la gihien nangi yuwa re sam ma ju. Ani lese chilo duwa la segui tinte le piyu gihien re sam ju. A tanga ya gu shibu chung su. Kiraan tonga lupze gihien yinba chachi sungu duwa. Ani ne nga rangi aada donka lupze gigen yinyi dosi piyi lupze shugu yuwasi labi. Tene aja lamsa, ta ani nga tanda tine ba tanda juyu di chayani ani guanzhu rang donka lupze la mingdu kwa ni kirang zala tine piyi lupze chayi yinsi, ina songi to. Kone di guanzhu de aja agi tine guanzhu taga na yong ni tine nge zinja la mingdu kwa ni nyamdo lupze lo nyi zam jebali. Ta lo nyi ge nalwa la aja lupze huda bada chi aja mura nga nye jik ta tsuwa chakin yuwa bada tine yang kya marisha. Ta kya shishu di 지기 리니엘라 가보 아니 뷰일라 통지 롭솔라 개진 딘제 진행제도 와 다지만 지만 수도 아자마라 롭솔딜라딘 개진 부시 보지 진이 딘제기 진행딘 건조 롭존 지야기디 로디 중스 제딘제 송기도 딘제 선장딘이 아 제라 아자딘이 뷰일로 제가 용바셔라 용니다 뷰일로 니 좀 로존 제다 로니 좀 로존 제베 규르 나와라 중제양 야부시라도 없어 Tini da jima tini da aja pa da lochon chebe tuzu chabudiga pa sene tini pa dede tuzina ani aja jikta yang ka chama beba chabuche ani jiki chima chaya tang jinja che ani jinja rojita simkui tibia da piri aja chabudina mangbo yude da bezun chik shuna aja chabudinja jikrayla ta dine piri lo shunba chi bezun shuba yina bugu jikta ngarangi zala tini lo sum takta piri lochon chebele Tine ti jie la tine Kurangi miji ta puksam drapo di suri lopchon chea tine riduwar. Tine losum chibe jie la tine chamdeo ki leri lopcha zile juu tang chea tine Kurangi tanda menba tine chea diya wari. Ta tine ya bizun mangbo yu de, ane bizun jik di tine rochi chea ta ngarangi sosu yu ki ta nishu kanyu di duen tine loma la chumche tine tutu ya sosu samyo nalwa la aata gihen ki lene di jikdu a samba ta ya gabri jiki samyo nalwa la boba tine kia tine yungi duwar. Tine miri shanda jine shubha yina mwishi miri shanda mangbu yuwa soguri siya da tine daga nangshingi huri siya da tine mangbu yuwa rida ya da borchi shu di gyari ludiun shi gyari ludiun wina cha shaba yina tanda dyana ni tine pidiwa ki tine zuma sikirwa ane la tine shuyo kona tangbu pidiw zine desi ki cikji shinguwa maari piyi naji shinguwa maari ane nga da nyamdu piyi lobzun lo ni da dawa guzam jebre nidung chubdiya dowa ne lopchon chebri. Ta kong mwishu kongrayi turi chabudu la dine zodi mi ko simba di pa yabu shibu duwa lakshan namda chabudusi. Kongrayi mi yu chabudi ta piyi yabu di jangne jima piyuki egi dine songju dine niya ta piyi egi beche dine daya imashi. Chene ane tangbo di kongrayi da lesa la piyi dine che dine ngadu nyamdo lopchon shu ni kongrayi lopchon huda bedari ane ngarangi tablam yugu pechu che ni. Dawa sun 진짜 제일아 되니 뷰이 지단게 줄어 되게 되게 난감해 버려 자수. 니냐 로숨 허진자 지다로니다 다와구 저 진짜 아니 진짜 되주 나로라베 야고 쉬부차니. 대세게 대세 보면 당신자. 아니 뷰이 로야 디 베디 뷰리 기드는 지단게 지기 에 다로 배지 다 듄게 진짜 로 좀 제발 당신 잡고 자수. 근데 신다 고라미 지 중재 잡으디야. 에 진짜 잡으시 톱니다. 딜라 아니 진짜 중재 두두야 삼년 나로라 대세야. 조난 침부 잡고 좀 진짜 손을 쥐는 게라
1: 세로나 붙어 참디 립디나 텐뎅한 저 강정 트링기리 친 센조시 샴나 남을 힘게 저 무튜제이나 중앙 롱팅인 팀지 좀리 공기 배게 팀남도 얻기 쉽게 레친 신바남 센조나서
2: 직균 속배 도시 땜볼조
3: 양균 렁부 사바람 배배균